0: itu semanten ageng pun pecah tenan. Wah, kowe gawe pompong ing atiku meso aki. Kowe gawe marming pikirku.
1: Nek wis dianggep cukup le gladen supaya kepenak le rembukan dundang mrene wae.
0: Oh, ngaten kersanipun. Nggih, nggih. Agni. Cukup, Ger.
2: Kulo kupun.
0: Saiki kowe mrene.